BFB scorecard video sunyero sa karikram level ka foka ko sakinar ma sa ra char sakri re ko su bara tatya hitler ko bare ma jun khase char sa ma udena igaro ma re ko sa dhere hatya ka price har bata basika hitler ma ti kati patak hatya ko price payo bhanne yakin na bhaye pani uni 20 bhanda badi price har bata bachi ko maninchha 1939 basi george Elser le gareko bomb akraman re sigari 1944 ma council von south fenberg ko prayas pani sabai bhanda charchit chan ra bishe pani antama baro reko sa unka bhatija ameriki senama yo bare ma jankari rani hamro aaja ko akhiri tathya aile ko lagi bhane pahile lagau yo mitho geet sunne kram tarfa